Tango ba naman ni Kai? Bara. Ngayon nga tango, mawi gondolo white park ma. Wilpo, lingga na. Tango mawi. Tango man ni Kai, bara. Na jongri, pumili na itong marmil mga ero. Tango. Bulog, tango mga ka, pumili na itong marmil. Dalam main-main, tidak tunggu-tunggu ngarong.